work so free jumedia from Tuesday ekusini ya wada so mpaya babu siyoku ejinani ene wunyina ya bom mpaya no ebrene asubiem a ene day ya wada ene day ene ichatuo ewa na wachu inu nyina bomo dense simaka kredia ni kwa pisa 12 babo no wani ya bewe ewa mpaya bomo na wani pebu oso bom mpaya wadibu oso betie nase wadisu tie ni ma mpaya bodia wajan pon yene ma akuma so adie edemomo ya bom mpaya roshe wadijan kuponsa sifu ineko wadi untutuwa na monsi ewe Jesus Christ.